0: 빠니 니단당 차든니 빈덕제 쇼서 남길셰브 근데동기 체니르 콘데 제바당 찬리근 텐비 지따 간처 난트지라 도능셰바당 저시게 저바당 저스터 저비 가나툰데 저름 땅즈 땀즌셰비 셰프티 르글은 톨 지기르셰바 르니드버 르니니르 땅 르니판 도니르 지시데 땅즈글라데니 베지라 네트셰비 판디지 르소시 망초글라 판도기 총들이 사클 소수당 데크 소시 루흐슨 게줄데 르마 소시 당즈기제 슈지 저름 당즈기 담진 시비 간즈브 샤십제 나그툰 조이 틀어져데 토인콜 도크데 저름데 쇼브르 간들 동아데 다클 십스르당 판디인 저슬 나무시데 조슬 나무르데니 링근 하츠 돈출시데 판디 도브르 크트시게비 랑샤돈
1: ཅཁ ཁེ་ཁན་ཆམ་ཅུང་གི་མང་ཚོགས་ལ་ཤམ་དག་ཤི་བི་འཇིག་ཏི་ཅལི་ཅིག་གནད་དུན་ཐག་ཅུ་ཤི་བི་དོབ་ཁ་ཅོ་ཡིན་དཅུ་བི་ཅེ་ང་ཉན་སང་གུལ་བི་ཚོལ་ཨོ་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ཁམ་ཅིན་ཅུ་ནི་ཅིལུམ་ཅུང་ཨ་ཏར་ན་ཏ་ལུ་ནི་ཟུང་ཚོལ་ཁ་ཅི་དེ་བི་དང་ཅ་པུ་དང་དེ་མང་ཨ་ཡུན་ལ་ཁང་གང་གོ་ཅི་ཚན་ཁ་ཁ་གབ་ཅི་ཤ་བ་གོ་རཁ་ 동 직자 자르니 통글로 샤바 용접시데 클라 용제 저름스 속지 중거 빈드가 판질 탈 처마중거게 닌돈 주시 당디 홍디 러그디 티성도 동위 샤비 러그부 담시 등 네클 고드 르그르 소중 사콩 용라 개바지제 자두노 진충시데 담시제 차제 제십도 동아등 담시제 제름 차든도 등니 데비 등저부 등 데멍 아윤 한킹거 리실바 등 등윤 긍진바 오메 냠지 한속제 리실바 지릭 리르 크거머나 머멍 담지바 플라숑 멍초소 초치출 차프세제 생슬 도와 등 멍초제 멍제 담부인바 제품 리둠나가바 저름제 니슬라 지룽요바지제 플라숑 점마 소르종니 담시시바 등 차프세제 거고 등 근추제 거고 니빈 거고 죄칠은 거고 지 담송시니 차이지르 멀음비 만나 러그지그 등 비르그 머흐 통콩 달른시흥 젠칠메 퍼르 홍디 지그제 러그지그 등 홍디 멍제 제스튼데 등데 니흐 쳔비 저름데 긍츠바 등 멍제 니츠히바 쳔릭 라샹차 요바 멍츠 라샹데 그시 토비 정산이 제 쳔숑 홍디 시그전 멍으르 졸로크 제 자쳔 히켄제 홍디 고지그 나멍 임바 등 샤프셰 나클린라 사콩체지 버르툰인 대출의 원물 자청 희큰 접자 련이 요바 등 대덕기 원매 경응질의 정성 셉측 인바 등 침층 등 특니비 괜찮나되니 년적 침층 등 침체 와르증가와 원매 등 시비 개근 송주부소 잡콩스 침중 샵신 돈주시기 체력제 자청 희큰의 야 등 접지 요바 등 대덕기 초록회제 머리 체력 샵위 응애율의 내체라 긍지기대 Chilik lirig zi sabshig xini jachim zhizhug deng galwa silwi xiawa zhiba chimxiong de xin zhugkil deng mamang jie simsi simbir gandit dengni cholu torgung ge chechi denbi zirim chimxiong xiawi namba zhengi. Zhungsib jie jachim xikin jie sorxiong xiawar cai denggi gandit dongchil. Cholu ke jie zungso su chimzin ju ji yilngi ni jigdin zinja zhiba deng jatog ni jenim shimjig lobjong xibi namba zhedi Lima yung jie sor jung xiawa bengu samni, jachim xikin jie sor jung shuk yung la khebir xi.
0: Hada zhigbi cei yang anin, zongan shangchin ma lu warga rang chung ketang, gansu shangchin gan lu warga rang chung kilwar, argani yikur tonlin peji ge tabji nyamli romji zhigi zhigni, sani niga argani yikur lirig shuk yungni, jinnam jangan tenjurin peji ge dirim xarwar lhebi, gansu dang cormun sancim ge argani yikur lirig tenjurin peji ge huishtun ma hui nyamda zhin. Datang ke ganjian rupa na sani ni ki gansu tang chormun argini ikur ke bichin toin peji gojig donchul tang senzin sakung ke gajian mepr zowi gajzi donchul shetib khiyin. Wintan rintil tang argini zhung kong shigimbi arangshung chaitubla teni shung ni ki jikam toin kong tang amansul argini. Kilnin rimdil ji chaitub chenbu ximla gang zigbar shide argini la teni ikur topa tang ikur la teni argini chapil nyamchin nyamchul ji ga nyamli sabshu dankil shini. Donchul shetib chenbu zhigib jil gorim dambi guni sani ni ga argini ikur wakhi ngundun shajiri. ཁག ཁག ཁག ཁག Sani nije leetun suwunna ramji je bilagn zezun kala dintil xini Tsorngun dang gansu ga mtsa argani gorlam chungji ga ikur lamtga zeta nyamda dintja dang Sakungli gawi ikur lamtan tisangda dungja Ajungyong je ikur ngashwe lamtga dintja ri Dintsung sa jigitir nyamgil nyertsung jensil zigni Dzhug tonkung dadil dang Dzhilkung pancin jiri xide Xiangqinli gawi argani ikur nyamji ejur Yenam janda pelwa dang Ikur chontag dang malag changwi dhigul Ikur nekhambi nreshil xabxi caizhi ji jigitir xini Sakungli gawi ikur vi xabxi xancha sabgi Zhanyang argani ikur nremtsung tagawa Thamung tog chamba dang Sadi nchabtun jirzi ji Api nyamjil tog sarda chamba Dietun tonkong panchen retil shepi tablam chenpa lamtik dang chungnir, shabshi, tonzi, chabtun yirzil, dietun ji sir chik togni rini ikul tonlik bichilin tora tongjir ganda tongjiri. Nyamli kag donkyul shini panji tongjir ngansong shachil, mahlu dang ganlu niki tamung toga chetun lidun gandil chetun zinja zigni leze rintil dang donkyul darjib, Ganil tenjur jishi di dijig da dijil juimil lamlik zigni yinam jang gandil chundi tukni nyamli ga panji la jashib dang gandam ga tukni nyamli jiji ngali jilag sadang di gagadum donkyu ji dodam shetang chakbar shagiri.
1: Dachigbi cia ngan yin sonu shangchin jamzil jenzhin tingi nizil chabzhig shiba tarna. Shangchin yung jia zhongchir dang kil su su jamzil jenzhin di kag jigchul rogram gansung ga jajig li dun sangma gorim dambi gu ni pejin wajang. Torjig shabshi shetab kag jajig ganglag shiyo. Shangchin jamzil jenzhin tingi shangchin yung jia nishtung nishtig lu tolib jimi lupdi yigjig denzhig li dun jia nyeri chungdi gojig langsha dunchu namu shide. Jayu la dekak dang nyam ta cho nub dang cho lu suku cho na sakit da xo di Thor jik njimjil xianjan dengjig jia che dun nyamjil darkil nzabdun shibshir naimu shi Shibshir chanchung gi yilngi si njolim kharchu dang xianjan nikhi suku njog Langkuru dengjig dodum chonzin suku gagsi gorim la zai shibshi Yilngi si kungtuk sakit jia njimjil xianjan sonir dekak gi Leke shetub shibcha zo jir darkil nzabdun shi di Kungtuk sakai jia jigchul humi chabcil dang. Jigchul satsik nitsil, nrolim jimzhi jia nitsil ngi jila zhichu ni chanrik dang thambi guni jenzhin gansung ga lagtir jizhi zihang, kwa chung ga njilashil dang, chungchir jia shishu langkur. Gorishul lashtung langkur ji jia jenzhin ni bar jigandum gojig shi di jailag satangwa dang, jenam janji zesim jang ni jigrir jiwi, mangpan shabshi shegu dama bedi. Thorjig nroshul njimzhil ngansung shawwi mangzhi jishtandadang. Jigjir gojig zhirzung te shangchung jia sani sozi njimzhil jenzhin dekhagi kungtuk sakai jia shishu langkur dang lartung langkur nirishung keli dang nyamgil nyamzhib shidi lishig marna dang dangyun gangzin bar galung jachib shini zesim jigchu jia danglang shabshi rikhag zhibar shi. Danglang shabshi rikhagi jiglan satsig sozu thangkur da Nihtan jadu shi di jenam janji gu ni shirchu lamta ga lonjan zivtun dang. Ngipu warlag cungwi tonggul dalan, toshung gangil la rogchur su mangpun shabshan donchu shi. Chaitan lahtung langkur ga jabsuk shenjin ni khin dangi nyarni, chalatan shenjin ni khu gohtung lamsul zigdi, jigchul to mi lagachirin zanyig cherje jeba dang lor da mechun poba, langkur la chagchun khurba su zachag ni calam gdi, di dang namba ganda, Kwaagini njogonir ngang rogondag shajir tornang shijinyol. Lirig yung jiin jilashil langkuru nirichung todam dang kalowi denjig lobsu. Devjin langkuru jia ngonkulu denjig shibshir chalan ji chadin namu tonga dang jiglin satsig nyankuru jia lamchi gagdia mebar zo jir tornang chenbu shidi. Torjig kapsi jolim tanggan jishil nirichung chadin gorim damba dang jilashil shabshi denjig dambu yung war shug yung ni ngansong shajiri.
0: Adadribi tsib zhenyin, Zhonggu mamang ngay kang chongan shangchin yanlag ngay kang ninjorwi nitsil darna. Yakub shirgil ngay ji dotim juin chongan shangchin yanlag juiga zhongchir dang kil yanlag juidang. Ngagdung likong yila dini, shabshin mangzhi dambu chumba dang, shabshin ri tgarang da sangwa, shabshin kuchul jilag sitongwa samga dang khignani, shamchil nitsil dang tenjur nyamgil nakil rukchur ji zhongkong shirgil ngay ji shabshin malag zigdi. 总控甚至了黄主的比层投影片件中我的内外证 Shirjil ngaji ligu shamchul tang sachi jilnjin, yilngi tang pi ligin zibtun jila mgini, zongkong keli ga kongtu sakik jaykong li gawi cijig khartung jilam tote, zongkong shirjil ngaji cha cik mangta cikbab jil, shirjil ngaji rikul kodrig tisang ta tangni, nidangi zongkong ga shabshi tongcha khartung shi. Mungar zongkong ga shirjil ngaji cha cik shangchen yung ga jachi nyerga zongwa tang, zongkong sondrung kong ga shangal chapchil li kong chunga yu pa di shangchen yung ga jachi ngabzi zongyo la. Shangal rangdam jibin chankur chig lenir si ni argur tang yorgur, ingur suwa shangal rig chigni jibin shabshay tong yo. Zongkong ga shishuk tang diwa yu bi keli ga sachi chabdil tongwa tang jaykong li gawi domci suq tewi gimko mgni zongkong keli ga yilngi tang pur tagshil shimjig tang tabdi jang sachi rukshil si te keli ga sachi hiwa tang sachi chokhi pa sachi lagpur chopur rongdag si. Hartak pilag keli ga nyotsung shirjil ngilji tongyong tabdi jang tangjirwi choti sachi chabdil tongwa tang ngilkan ga charchin tang tangbi zongkong keli choti legi nangjig parin zaptun si de zangig shibshir tambu tabdi ra tangni mangal korjig li chul thorndag si. Zongkong keli la ngijin za tang nyewil sachi rukshik shegu pe ni ngilkan ga zhuangil nyongtong tang kepog zhujir yintil chetun si de keli ga ngijin za tang ga nyenka wartung ndakhi chagpar kanday tang. Dajiwi damjigwar, zongkong shishu nyotsung keli ga sanpar ngijin za tang ga nyenyul tang tangpur rimkin ji shangchiong ga jachi chikchi samba tang. Ngijin za tang ga nyenyul ligu nyerwi ngambur argur sayadin tang bim jig chab zhalali.
1: Yilang ga nyanjur ji cei zhignin na nechil pewa tar na khormu zi chonggag njamngu jia xili ka sakil da cei zhignin jia thorang si gaitur jia zha mangbo chagbari. Yilang yisalan sarji songmag rikhagi zi zhignin saizhagbani. Ari mahungi shili ke langchan tang gashimu langchan da zanzil shibi shahchoy la kunlin lochil yilang shogji ndailin parinda pangni kawai tarini bi ari mahung tenzhi ni tang balinda yu bi ari tsumag magchir rikhag nga bi rikul gaichin la dongdag tangwa tan. Ari zhongyang magchir bu yi saizhagbani balinda ni bi ari magchir rikhag nga bi chachir bu la dorlag tiba ki malang ba masil yilang gi khor muzi chonggag dang chokhag yakab la pentung si bi ndailam parinda dang mamay namchir mangpo gagba dan. Ari zhongyang magchir bu yi der nga bai bi saizhag la rigna ari mahung gi ciya nga nin yilang ga galu ka sakil dang gashi mu lang chin jia chorji la rigda sa cig la kwar gu si. Ari sanzan talang pu yi ciya nga nin dan dun yilang tai jia magchir njognir ngang jigdi jimba masil ngisu qa rinkung tuwi jirchin suwu mebar zuji insir.
0: Ayalang shindribuga ci zhignin ari nintir bosan chokhang ranguk ayalang shukka aragda zhigkul lan jabgul shibar gotam tangshang tangdin jabgul na ayalang jakibka dhagang tang ngakung chachang la zanzil shibashigar isir. Ayalang shindribuga ari mahunga ninti thorang tis shilaka sakil tang gashimu lang changan chondram tayo bi aragda zhigkul la amagtun jabgul shibi tal sajig bini shagir ari yang tang jarda amagantin chanjog bi zhig la jamgil shibi zatak niv shilat tungdul mepa tang tanjak rolam tang yangshir lukundul mepa chon la. Nianchung ranglik je shabchul bewa jil sakke je denjag jikil chabchin lan chaitan chondul yo ba yangshirab den khansi sir. Ari chimgil shabchul baywa li shungwi jigindri tang khikin yotsil debzin deli njong sabi niwa rampur ki shabchul gangrung jiga ganchi yotsil kardalengi sir. Zayang yalang shindri buga nyamdil jaytsuk chongyi chemu tang nyamdil jaytsuk denzhig linzil han tsuksu jaychi likung ji ari yintil ngang ngonsim zemi ji magantin tsamjug bi zhuyig la jamgil tang chimgil shabchul baywi tani nirt lan xaun debgi ba tang nyamdil jaytsuk ji zachim la jamgil tang sakil tang jaychi shibdi tang denzhig la ghanul jiwi shabchul ngali jindin tangir war gangu shiji gima tang.
1: Wukilan jay sanzan zaylin siji yi ci zhignim shiji wukilan jay zhig chi dob hi ji arisi nga kong jay sakil mangwi zhigo la mama nam jay dongdag tang shang diya magamban la magachin zo kong tang magadun denzhi nam suq denzhi suq cayo ser. Ari si shan bi dabo zhongqir dang lenin gala ngar di hui mi nin dar di nyam dab shay jir. Sa dar zhirjia chebi mame nam jin jabgul teb khan lenin gala ngar di ran jabgul shi ba li ma simla mi po yo sir. Wakilan jia chi yig cha jia chul logon chan khan ga ci zhig nyan na nizil gu ba dar na zelan si ji nyan dar zizug nyan jir dang zong yu bay di. Wakilan jia mame nam zi ari si shan bi dabo sa ka dapar ni ari si cu ma ga mag chin zo khan dang Kalung Shita the Mogdun Tanger Dong Dong Dong Sir. Daily Jan Wukalan Jim, Mamanam Jita Dong, Urzi Lob Shogja, Kala Sunu Taras Haki Jan, Hum Sok Tanger Yang, Dong Dong Dong Sir. Shan be the Bojong Chirjang Gorsu, Beke Lo Fu Yi Tsi Jingim Shajir, Shan be the Boja, Kwasun Malak Shinin, Jab Good La Kartan Javor, Jadig Shio Sir. Lenin Kulung Ardim Gorsu, Yali Shanta, Dulu Tsi.

양아르제 오르젬철 나초고리스톤 양칸주 초고지람보리치 양알링네트기르젤론네리홍 양아타르비샹알란젠트리솔라야 Yangan ta kubtagi yil kam garindar Yang karu che lang jar chigan zola ya Tan chen le hun bang che yol garinam Yang lam bang karu nyam chong chigan zola ya Yang ngi chaga man mo khun sam ngari bo Yang awag chaga dha wakan shang ngari ni Yang atta kwan khandu tso chal ngari la Yang ari shiga gong chul topar ri sha ya Yang orjin yilta njawar ngari mun Yang tam tsigan zhal milan chan li chiga dhava ya. Yang yan tuna shal vi tatal ngari chang. Yang tun tamashka chigan zhal milan ngari pa ya. Yang te zor shi vi tigla chiga shogo. Kanchi sanchim lamo gaglata yara shidi. Arjiam chok mei nye ma sanchi ni yibzhin nore kongri xiangu chongi tongda tar chanshi nzambi tsichi. Ya, yinzang ma chao. Le tang xiawan zhapno khanta lakshang. Ta yang rdichi rjilun nam tang. Chagara ulang chignu war tsanga xinzhu shukchin ta songa tamchi po nge tarlam la kutsar. Adagla sanji chi rdin tobra hmolam yonu tabka Shiawa ta dribjih tsa, soni, xiang lan chewi ta chang yi galan ji kisar jawo galan da, sonar.

0: Telshipi, Samki Zanzung Tavrisini, Jachi Sarasum Jachik Jendia, Pizetubi, Pedi, Jaramo Sarabatang, Yamji, Tangsubion Rishi. Nitung Yeringa Loro Jashin Shangdi, Yadomanti, Kulachulu Chopi, Yungbu Guru Nacha Jastung, Gabjas Horgala Hibatang, Lu Nirnila, Tumur Jajung Shangchinja, Angtangpur Hib. Jashin Jajun Yanja, Zolija, Ji Tuntung, Guru Chakachin, Chakachang Aligani, Jayungja. Монтун зочин лириг тобдын ажи чоча чунчир чандан жил нехинэн леб. Рымци шина Джакоб Рымби чешив чесир жи джема чунчунга келин нидя шесым сочун шиди. Джеун че сани Рымби чунчир че рэстр тэнбур тэнбурни. Тэнзиг нянгтуб лапчин дарпил тэн тэрв сарви чунхи сажи чемур чавкун сосур чунчул тави пэджи шон. Дарти чунгу хуанжур чэмбурн замланга анга нибар нибатан Ani suk nyo tsunga zhichun zamlanga ang tangpur lhimni zamlanga huanjur parwar jentil ngang kichishi. Tarsti chungunda nil sartul nipa parwa chin yubi huanjur ngiji tihita jiryo la. Shukdi sartul nipa zamlanga ang gba yinshang. Dawi lhamu ni baita bahtag jindya tangzil war jakub chemi chugnur kagjig tamar togil shung. Rangjil jia shimjig sarpil marni dombur tang zamlanga tobdina ji sartun di suqja changbur zamlanga ang tangpur libla zamlanga cancil jakob tobdinta jognir ngang chujin yol. Tarti chungin zamlanga tang zichun chihi jia lobsu de kag tang chizung gansung malag manji malag ji chan samba tang mamang mang suqja tomnang tang jian nang de nang ji ngali ti cang tang ngali gansung yoba ngali jintil tiba ji shung yol. Tarti chungi chungyong nin jonjong shi tsukh chan samba tang lorji rangjin dambi gu ni gulwu gulating ga naitun tukchu shi la mamang terimbim shi tongshir zhi lag shi tsukh ranglik jia tangrib jantan jirwi Jakob Tobdin chungyong nin zikchin shi bi baitu mungbin chi shuk si chujin yo. Lu ji tang chenpo na lang tsu tar la wapa shi yin. Tablam sarwi tang nga tsi tang zik nyangtub lab chan tarpil ngali lagba tong jian la tukumi samdin marjir na Gomitab bonsin manjogbar, diglin ngali lagbo chojiyin la, oitung ngali chewa sarta chanjiyin.
1: Saadi yadadgbi ciyar nganyin, Jakobja Jushirunba Khandringa Shambitabora arasi sinzin Pujinlanja chanang. Khandringa Tomar Jushir Shijinpinga sinzin Pujinlan zarsin chamjadang mundan zangwushi ba yidagnang. Khandringa dandun, Chungkutang arasin jewaatin yirduk chewi yachig niwuchul dambu yinchung tabi ngagzaan Jushe Shijinpindang Sinzin Pujinga wachil shugtun largliw. Manjangwi ngon lar yakimiga zunzinji Beijingda delag ngang shanzum jimlanangni shugnijan jewaatang chakung sozi nyamli tal tamunga nginzin gachin sarwaashung. Chungkushugji arasin shugtang nyamda yakimiga zunzinga tamunga nginzin gachin donchul lagbu shibadang jinchil mebara chungan jewi dirubja nangdun pansam jetsuksa dungwa. Ngarli zhangzhigdang lingtinga zamlang jishchung malang zigbara gandu dungdayo. Pujinga khandrinla Jushe Shijinpinla mondana zungu shijinba jirzhug nangroshi. Pujinga achunga njewa ngar shungyong mebi chasal thunbur lewyo badang arasa shugji chungki shugdang nyamda lotan yirmaji chapsil tal pansin yichidang chimtse yakawarji nzarsi jesubda dangdi chakung sosi beri dang nyamdi la gandil dangni arasa dang chungki njewi stankila rangjin thugni zamlanga shibdi dang peji la stanlang rangjin je shiji njungdilo badang.
0: Darubi ci nganyin yakubji Jushe Rumba khandrin shimbi da boja Gab nirgu bi shen bi da bu yechi huanjur langhtag jia cengzum jinsuk la shikba masil kaapsheng la gola shiwi jishchunga jingu laglan shini lagdang nyamzil gi zidig dambi maung ba chan shi bi khisig pabari. Khanjeng gi khisig chutantun. Tangkabin zamlanga lu jin yerduk jenjuk si shini gola shiwi rangzin jian zanlong dang jishchung cai ngali ngonsi da shen yo. Jushe Shijinping gi gola shiwi jishchunga jingur Jakob dang yechi sanzig jia dang zhigzhi nyewa lhagi danglin dang jafchur thubyol. Gola shiwi jishchung zhugbi canchung di nyamzhi jetsuksa zigni nyamzhi jetsukja sachima mgil dang zatun songchung dang. Tundam jia shugmang ranglig songchung dang shugchang ranglig la ngorgul shibi jigintin jia gajra zhigyol. Zhunga Jakob ni nan zamlanga Jakob chenbu dang nyamzhi jetsukja Dienzhig linzin lanzugja lingin jinzin kanja Jakob yinbi gola shiwi jishchung ma lag yirji perim chul ganchi gachin kiriyo. 中国书记二十四度比说

야, 형님이 조금 총총소 공인지나치 바마 찬드브 글롱노가 시르 자르 아친 텅세 군운디 년땅너 시그 시른덕 시그 쪼르능 땅담바 뜨무즈르라 디쟁그 조금 총총 청마그 예고즈가 중아 예고즈된 희기시고 슈니치 가영식 찌글롱노가 그동도 참바즈가 년나땅아 나총시비가 시그 티바가 찌그나시 주일 아리 디한신인지나 영 조금 총총 청마그 허른거 파사파이거 나뜸 Rangka Pasa Paika Rachin Nixam Gung Ngijin Da Tsangma Mungzgub Jangju Hanchin Ngijina Yung Rangka Pama Ra Yung Aka Anigi Chuna Yung Kisirga Rungda Ngijina Kangu Yungu Chuni Rungshil Khini Tumuyona Kisirga Rungdi Taju Yung Shiga Kachinar Kisirga Rungga Nangna Yung Huawu Chuna Shiga Luna Chung Chung Lu Chungjishkawa Huashtagzhig Tangni Tumu Huawu Yung Shiga Mangnar Huili Ngijina Chung Zamlang Kisirgyaw Luna Chungjishkabsi Yunga Chura Tasega Na jura tang jilwi tam jiling siga manga ti han chani alang thalak chang samta wa ti han chani hwa kuwa dan zin tharwa ta wa ti han chani jina yang siga tuk chong chong manga zga siga sa cha yo chirin do ka kangra zi tang na ayang jang thi la thun zin se ko nun der la ne yang siga tam jili siga yo kwa zyo ti chang ge tuk chong chong chang ma ge yang khong kup tang chal da tang nang gi se lob chung ge ta lorum zwa nga wa Tamuga Lomas in Tansari, Pajir Kisar Gerjung, Dun Hijir. Tidanangati, Shibala Chet the Catalo Nuga, Kerger Junghuyang Sigamanga, the Jenguta Juxi Gachiga, the Nangati Rung Tambazganatanga, Tanchung and Yuagana Siguil.

Zip tang jina shi tuk tuk ni chi tamba na mori zip tuk. Kirgi jina yung zu da zu shi yasi gu nu chawa garg dara kirgi genil tuk ni suq chigzgir. Li cila ma tuk tang chung chung din ni tuk tang chung chung gizam yu nu jeng ga pachir kirgi shiwa tang chung ni kirgi chila rang ni dila ka ni nongar jeng ga chiwa anis ji yu ni damo zgir. Shkang lak zhu dirmu yu ni jigma cha ni dila ka rang ni banduk ngonag yi ni Umar CP banduk ngorcha ini chanang ni injina ti jin ta rigma thani tamuz gir kirge chanang ga jastil shi shag tinu cheng ga zu stara jila su kan da soma che ga go chika wa ta mi chi in da jing da ting na su chen bun jung ga nda injina a jamal khe kir thwan dinang ni chaz yo khazina chanang da ji chang charg la su ga ni jabi sewa phagna ga a phag nan da wa yo pa sim chin a chakr yung wa mi ni Da zheng jambar xieba deo xie xiong yuk. Dien jina kargi da chabshir, yang na chadzi, dixi, da yang sirk. Chabshin dien jina rangji ka sukchak shkwambi irgi nuk jeng yaqib gan zhiyul sukchak songchib mangtu gu chula guduyo ni zhongki jingi namang rangjin ga mangtu maru gu nang ayang kargi guduyo. Da xiexu rinban jina kargi yin chala yonu ga jin chil lhanu, zanu ga kongsar tukni tamuzgir. Uchi suwar guwa gu nang ni Chabsi manjia tang aruani na kharu ngar shiji sil nipi khatig sil la sukwa son yoni tamo ga sukchak zgir. Ari, tana chukko chongchong changma ga tangdi rigpi kar kong kashkalam ndabjili da tangi Chabsi se gono ta gayib chamozgi ni na, khatu chamozgi ni na, karge namba chamozgi ni na, karge kangzg nan choga yoni na tala sukwa chichi khisunga tana. Samagub jek manjukko. Dana chukku chongchong changma nanggi se shisam zhiyo ga nungu chukku chongchong changma gayang haranga pasa payina ndihtawi sukchik jenga harig manyong ni nyam mazhig ni kyam caru ga sukchik ratayo na yang chi di shiftai da ting dirang po jargim ga chichu nyam chuli nungu chepshin da nang zhin yukwa zing zhe hijar chichi cho tazg shigo. Ri nyongniwi chukku chongchong cho di chukka ganga tangdi na chong shi piga slim chayang Tungtsum da nin zhugren ta. Dana zhugu chongchong changma ge zanjiga gongsang dapshil da tingi rangrang ga nu ge hui cha rangrang tang lhanta alitip ga zhugu tang lhanta nyamchiga zimu si jinan da. Di hanchi ni yang zhugu chongchong changma ge hisil tar da ngiwur da nga zu na chongsi pi ga cilim cingana nga zhugu guyo nu ge hishan da changma che da zhugu chongchong changma ka tali da njana zomzhikwa ge che da njana mungozga da di da tingi chichu nyamchili nir. Di jenga zhugu chongchong changma ge yang di zhugu hishan mungozga ringa tambi nolan zhigyu da njana sama nang zinta ringa njana da njana khali yang na cimli nyinga nang tamgan zhugu da shiga gachik. Hari dina na tangdi zomzhikwa dang donzamba po zharjim zomzhikin gan karwa lharja zhaxi nora cu yin darkiwa damzhin cu shichib darkiwa ganchak cerang sonmarin chin Atsulim tsin jima gachoni yang jirtik yuyil, dhukuchang chong changma zanjiga jahidilang juhu.

0: zu da pama sotra da diga singde ko mota lochnyon de chutina ya zu ka ka zu mo de da mamdo ga thonrong ge phoman da taud gan thon ni na si pama tong da girgni ga si ten go mo
1: sing
0: da sotra ge thona da chimsang ge hobso ge nani hama ge mai mu hiro da chu ma chi hi de da sha ne yo na cha ma zo zon ji na da da sa san zon ji na ma chun do khni dar wa da hama ma chi hi ge da cha ji ge li sa ta ma khin thop to lo mi ara chim phat pa ma dan thon dan thon dan da mu hi ge da cha bu se ko ne ro ma hi ge di san ro yo ndo ge mi hi ge kho cha da ge ndo ro mi hi ta gun do ko chu ge ne mu hi ta ge a ta si ge mang ge mo
1: tar tar
0: te na ma re tra hama ge on cha mu hi ro ra man tha ra da chi a lo se ji ochu mon chi ke ge ji ra la a na mon chi ochu ra chi su chi ko ko de ochu ga pul ga si ge cha de cha ji chi mu ro ko mo
1: yari
0: ndo ko se ji ta man tha ra ochu ge ge ge se ge ji tin de min ze chi ko ge chi sha adom se tar ka tam bu ge ji go ge ya
1: ge ge
0: chi ta ga se ke ge ta song ge sa ji ka da ma yi se ko na sa ji de ji ma yi rang ge sen tam de ni ta chi hin ma ru se ko nu to mu ge ka ta ok sa ji chang ma se la ti ge da tang ta sa ji ge re chon re ra me ke ten ta ka ta ge rang me ge rang ju mo ti chang ge ta ma ta ra hon ju ge na shi ge zo ko ge ne o chu sa ji chi ta ta shi ke lo de ke lo ra sa ma hi ge ta ne nor ke lo ra sa ma hi ge ta ge lo ra sa ma hi ge nantani ta mantha gandoli ge thani rikara sel mahi ge chari jangu starlo jangu nordang jangu dirkara sel mahi nu sangu ta saji chiguni zichiri songi zongz ga chya tangi zongin khongan mi tang ta timangne lopta song tang ta tirtihani serang tang shungun chowara lopta lopjongi ga kaka chanjok se gwa na ta ta shungundi kazirin chowara lopjongi ga shungu chakchiga riju ta ta soos giri ᱛᱚ ᱦᱟᱢᱟᱜᱩᱝᱟᱱ ᱠᱟᱹᱨᱪᱤ ᱦᱚᱭᱪᱟᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱩᱥᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱷᱚᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱢᱟᱭ ᱥᱚᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱛᱟᱣᱩᱱ ᱥᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱚᱯᱨᱛᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱᱨᱚᱝ ᱛᱚᱨᱡᱤᱠ ᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟᱛᱟ ᱡᱟᱭ ᱜᱤᱨᱟ ᱚᱭ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱛᱚ ᱪᱩᱭᱱᱟᱨ ᱢᱚ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱪᱩᱭᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚ ᱞᱚᱴᱨᱤᱠ ᱱᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱢᱟᱜ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱥᱤᱝ ᱜᱟᱦᱟᱱᱤ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱞᱚᱜ ᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱭ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱤᱱᱤᱱᱟᱱ ᱠᱚᱢᱟᱨᱤ ᱢᱮᱞᱢ ᱥᱮᱡᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱮᱜ ᱥᱩᱭᱥᱚ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱠᱟᱨᱜᱚ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱩᱫ
1: ᱡᱤᱨᱜᱤᱨ
0: ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱡᱩᱱᱚ ᱛᱚᱝᱠᱤ ᱠᱷᱟᱡᱩ ᱠᱚᱠᱚᱨᱡ ᱜᱮᱱᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱚ ᱥᱮᱡᱭᱟ ᱛᱚ ᱪᱟᱠᱩ ᱪᱮᱛ ᱞᱚᱠᱩᱢ ᱫᱚ ᱵᱩᱪᱷᱚ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱱᱟ ᱱᱟᱣᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱫᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱜᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱚᱢᱨ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱟᱫᱮᱜᱟ ᱫᱟᱢᱱᱩ ᱜᱞᱟᱠᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱪᱤᱢ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱜᱚᱣ ᱡᱚᱝ ᱜᱚᱫᱟ ᱢᱚᱠᱚ ᱢᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱨᱮᱡᱱᱟ ᱦᱚᱯᱪᱟ ᱜᱚ ᱞᱚᱯᱪᱤᱠ ᱠᱚ ᱡᱩᱜ ᱜᱞᱟᱠᱤ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱢᱚ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱫᱮᱭᱚ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱪᱩᱣᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱡᱱᱟᱛᱟ ᱪᱤᱛᱮ ᱱᱟᱱ ᱢᱩᱭ ᱫᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱱᱟᱢ ᱢᱩ ᱪᱟᱝ ᱟᱣᱟᱠᱟ ᱪᱤ ᱦᱤ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱞᱤ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱭ ᱢᱟᱴᱨᱤᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱮᱫᱟ ᱤᱪᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱠᱚ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱜᱤᱨ ᱜᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱞᱩᱠ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤ ᱥᱚᱝ ᱟᱱᱪᱟᱣ ᱦᱟᱜᱤ ᱥ ᱜᱚᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱜᱤ ᱡᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱱᱤ ᱦᱮ ᱱᱟ ᱡᱤᱯᱪᱮ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱨᱟᱝ ᱟᱪᱷ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟ ᱥᱮᱨᱟᱭᱩᱝ ᱧᱮᱱᱫᱮ ᱧᱮᱱᱫᱮ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱫᱮᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱦᱮᱠᱷᱤᱱᱟ ᱱᱤ ᱦᱮᱠᱷᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠᱷᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠᱷᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱜ ᱥᱚᱜ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱥᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱥᱤᱠᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱱᱤᱨᱮ ᱡᱚᱫᱮ ᱛᱟ ᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱛᱤ ᱱᱚᱜ ᱛᱮ ᱦᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱫᱩᱠ ᱠᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱧᱮᱨ ᱢᱚ ᱱᱤ ᱥᱟᱢ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱠᱟᱯᱟᱡ ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱥᱭᱟ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱱᱚ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱨᱜᱚ ᱠᱷᱟᱡᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟᱪᱤᱨᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱴᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱩᱜᱤ ᱫᱚ ᱭᱚᱠ ᱡᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱜᱤ ᱨᱮᱡᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱫᱤ ᱥᱟᱥᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱱᱟᱝ ᱥᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱟᱪᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟᱫᱚᱢ ᱫᱟ ᱦᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱡᱚᱫᱤᱱᱟ ᱚᱜᱢᱟᱡ ᱜᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱟᱜᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱟᱝᱩᱫᱚᱝ ᱫᱚ ᱠᱟᱡᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱪᱟᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱟᱝᱩᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱜᱟ ᱛᱷᱱᱟ ᱨᱮᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱡᱚᱫᱤᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱯᱚᱠᱚᱨ ᱥᱚ ᱛᱚ ᱱᱫᱟᱜ ᱥᱮᱥᱴᱤᱢ ᱨᱮᱛᱟᱱ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱚ ᱪᱤᱫᱟᱱ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱱᱟᱱ ᱨᱮᱱᱡᱤ ᱭᱮᱠᱚᱱᱚ ᱚᱱ ᱪᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱢᱟᱦᱤ ᱱᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱥᱤᱪᱤᱨ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱚᱴᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱣ ᱦᱚᱢᱤ ᱦᱟᱱᱛᱚᱱ ᱪᱮᱭᱨ ᱟᱞ ᱛᱚ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟᱫᱤᱱ ᱛᱚᱜᱤᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱪᱮ ᱠᱚᱨᱥᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱛᱚ ᱛᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱜᱩᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱱ ᱱᱩᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱪᱮ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱛᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱱᱟᱥᱮ ᱦᱚᱪᱮ ᱛᱤ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱱᱩ ᱜᱚᱴᱚᱣᱟ ᱱᱚᱢᱩ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱨᱩᱜᱩᱱ ᱨᱤᱡᱱᱚ ᱛᱚ ᱢᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱥᱮᱭ ᱠᱟᱨᱠᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱥᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱟᱨᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱜᱟ ᱦᱟᱱᱤ ᱠᱟᱜ 나나가 춘순이 날다 호일로 코토 와치선치 고 호퍼터 타운 토르직 너무 고래는 쟁그 따룩 조르 따룩 조인다 나 호일고 고고 호일고 나다 마마 치 호일고 근디진 더 코르토 치트리 삼치린 츠가 손네 길근즈가 따치치 파치 히라타 길근 치단 라우시스나 다 야고 샤르군 오카데
1: 녀리
0: 길근 샤르군 비토노 난 스토트 나누레 길근 테 치스 샤르군 지나르네 카르가 니나 진토 호마초 센크리 호마초 니르지가 다 호마 유연조 같은 데 뭐 찾았다 그게 니엔 진토 또 초시 아르곤지 신스게야 다 노마군 접지다 나주고 텔라 라나 소알라키 센크리장장도 언장 뜨고 하나 길근근 소아장장도 말이 다 그게 진는 거 호마 천데리 또 천나 최신이 가가 아르곤지 신이 한나다 그게 호차 티노가 난도르다 호마르케시 Daniel Homacho which is the tagzig tini girgin yantzer ajayung girgin person chit hambagna nar khoyo tamo
1: dagang
0: chit tagse tara tagse chisekz na khoyo khutwa chisan yguna tomacho khoyo khutgi khocha tashin chen khoy tho chigare nem tang tomacho nyende titse kne tsai tagzig tangda chigri kogz na ta tagun de ta ta ni je je gol hotin gneng karma chit hamba kama anga to kuida ta homa re re ньоньоре сякнигу каркарка хонжогдина нитерандеган онита камундому бихитази скачивсянар чок нишанара чок каркарка шелмохиги ятината читинга таңил кырмазга нохисона таңилсиги ношаккиз то игиги жоңа игиги та си беджи өнжөгө кырсынгы тусунгуке
1: тэрэтэр
0: то серайман мачира цурта юзе бонина таңчунга гиди ани сунга тэ серайманали нарынгы сотынга камка карманга тачали дали нинжазу цуртаи тэмнингэ мекра Onjang loma chu tgi arangi chi jongde na lo ta hti tang ta ik ma ji ga sera kho chati tik ta ge ji tani tin nang ta chi ku ge ji tai na to yo ka sha ge tin to ta re tra kho lung do jin shung en jo gun do ri jin shung jo gun do ta te tro ta chi sang gun ta chi te chau gun sar nang ge chi atop ge ti sar nang ge chi ta tan sar nang ta ge ta chai achas ke nin do di dono ka to te chu to ga re anan mo ko ji xa ma ta lo nin ra chi go to mo ji ran da ge to se fu nan do ta ta ge ta lum to ku na do ma chu pan tho yu ne ta lo ja cha ge ngar che tri che to mo yo ke ta re tre ja cha ja ge gyum ko kon ji si ka cha sha chu to ha cha ka mo de ge go
1: ding mo ma di di di
0: ni da ta ta mo ta ta ron chi go na na so merci ta sim jig na nu na che song da ta tgin jog nu kurum bin ni che bo mu hi ya
1: na de de de ko den che gin ko ne gin go chu la so ma go khyal ko chu nang da chi gi che sang go ndang ni thani ta gir gin nam ba dun son jina ho shai go khyal ko chu nang da chi gi che sang go na lo ma go da tham chi go pa chir khin da ni chim da ka dun son ye gir gin da ji ko na sha go ne de da chim da ta or gi chim da ka son jina shai in da nar so ni ta ni lo ta da di lom jang gar ba da zo to ni ti na chigna rang ta no chi lo tan ju mam nyong no nan ja lo su nyong mam nyong nan ja kan tra sha yi ge ta chi ko cha lo ju ra yang na ker ge li shan ra ju ran da so su ngi thala tge de chi mo hi ge se go na ndo mo ra mang pur yo ge ta de jin de ge ngi ta go na sha go no de jin de zo chim da zon chon jin na rang rang ge chi la ka ni yang sha yin de ta chi lo su ri tang ge ju lo pa ta ge ju ar ge ni hi sha se go no hi sha se go no ndo yin nam da ker ge ger gin ge chi go ni lo tra ni chi go ni ta mar to ta rang rang ge chim da ge kam ra yang na pa yin na me ni ndo mo ta ni mar yang ge ngi ta go na sha go de jin de mang su ge ni na da ᱛᱮᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤᱜ ᱪᱩᱨᱟᱝᱜ ᱯᱟᱭᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤᱨᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱛᱟᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮᱢᱫᱟᱜ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝᱜᱮᱨᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱤᱪᱤᱝ ᱚᱯᱴᱩᱞᱤ ᱥᱟᱭᱤᱛᱤ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱮᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱚᱠᱛᱟ ᱡᱩᱱᱫᱟᱨᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱛᱤᱡᱟᱝᱜᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟᱠᱩᱱᱟ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱚᱭᱞ ᱠᱚᱴᱚᱨᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱮᱥᱟᱱ ᱜᱚᱱᱟᱱᱫᱮ ᱛᱟᱵᱞᱩᱢ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱠᱩᱱᱟᱱ ᱫᱤᱜᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚᱡᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱯᱫᱟ ᱢᱚᱯᱚ ᱮᱠᱚ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱟᱥᱤᱝ ᱭᱟᱢ ᱡᱚᱜᱨᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱮᱪᱩ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨ ᱛᱤᱦᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱱᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ amazri na imbi chani tsukr ge shairi kan sonji na de chondi ni lhapar de ge shai chondi ni zong da tang ni ta ama te shi gen den di che ni namo re ta ka chai na ja gangla ki na ama te shi gen den di yo ni namo re ta da ta cherang gir gen zgra amaz gi nu chan da ni ta chorang ge shai in de chigi losu dang ni na yang na chigi losu dang ge yo ni na ma u ba ta rang ge chig da sta ra losu dang go gen do chi namo ge chi cha je na da da so so ni te zo ni kap da zga tong tong re na
0: ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱚᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱞᱚᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱠ ᱠᱟᱠᱤᱱ ᱫᱤᱠᱤ ᱜᱩᱵᱤ ᱢᱟᱫ ᱜᱚ ᱢᱟᱥᱟᱞᱟᱨ ᱢᱟᱠᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱤᱝᱟᱨ ᱜᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱠ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤᱱ ᱩᱢᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱱᱤᱞᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱱᱤᱞᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱚ ᱜᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱱᱟᱨᱥᱢᱮ ᱯᱟᱱᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱛᱚᱨᱠᱟᱱ ᱞᱚᱠᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱞᱤ 라무가 토니 테고그노 토토카타 나랑기 뇽아니 그 제네인 더 마토고 다 크리 허그메크 리터런 차르즈나 토츠그 제체송 카드르 다니어로노 지그제라 마르타 다 컨타르짱 치샤나랑 같이 아다 어디 처마가 아마탕데 치니 도무드르스케 다 타르 무히 카드리아 파치르 아마니까 시스토리 짐선 치카자폰 짐능 비착치가 다오는나 다 하오마 우슨 부착치가 다오나 아파마

0: nin dap sa ge mu mu chang che jip ja ra den ji tok sum da chang chung tib nan da ta tmu sang ge ji nu ta chap se kla ka she na ta ji zere nin dap chen de ta sa cha jen tang shang li ge sa ke de jen la der na ta sa ja ha chang ge chung chung ta tmu ta ge re ji nu tmu se
1: a ten na gan la ka ta kon yang khab da ma zi ta ta ni ge chap se chan ji sho ni ta na nin de ge na ta se ge jen tang na thor gung ge nyen de cham nu ge mu sik ge khar kla ka na chap sha ra ta sa ni chung yo ge re gan la
0: ngana uchu uku kaya chazi shiji zunir. Zamban di nyang ta nyang mongga garpun chik tabra sanir, si shik chuk zhankar zambara zinir, kuru chuk zin. Dima tsaka zhankar zambara se kunu te kuwa lan jiz yodong zir. Gaang re zina, tangsang langkan chanri kwa namji ta shimjik shi na, ta nyag uzu pongdala ginkhu jeng ta zin chuk da jirwa, ta bita se jinanda, anji san se jinanda, tanda tangsang langka Nigga Chapchagla in Yantano, Samagan on the Nigga Lia Ginko Yonogo, Chapchachin Putan, Sanukin Yantanina, that Peter Sejinander, and G San Sejinander, Dandamoga, Z Chaprachin, Ginkuchin Manga, the Artuka Manu, Chi Mawi, Samagri Conresna, a dancer at the second. Dana Johnson, the Hachanga no more Antonjanga Samazare, Dinona, that Sochi Pusum Sukwa, that Peter and G San La Sukwa, Yokara. Jansi tang dharna ta ni tang zambaga nana ta anjishan re bita re nda sakta nda li chang mangwi ta nyega liyan panno go ta tsochi pusam tsukwa yo go ta zini ta hanu yongzhi khish go nara yachi.
1: Re ganla ta ten na yigatsang kag zhir zong da na ta ni se go no tarnhinda ti namzgab shongni na. Tani ta ni debju ga laksan da ingi na pashir ti namzgani tarzg samga.
0: Ta ti la tanya ka la ka ga japshi jiktang ra yu jo yo go Negi nyang de tosul kalaki, japshi jiksul yukara, nga te atkaji yetun parwazi maare, nga te yichigime. Onjang, na sabjig neyi shiwanda, nanda chisarezina ta, ka na majiga, nam shiwi tanyeke nangkak, zo na talangtangza, tazinir. Tani sata, sajang la tembatang, sakjig tanga yash jini yinbi jimsanchi, sata jinjig ta, ta na sabjig neyi sata, sajang tang, sakjig nangka langne yin. Dayindang na, nam tang, sa nyinga, namsa ni je we yin bi na ta nam ge tani ge nang ge zu na sa jung ge tani ge zu sa nya dom dong na ta tani ge zha xie de mu zi yin mu xi ge de guo lan ji yu nu de mu zi re ji nu de re de dong na ni ge tani de nam xiong de re di chu nam de da nam de lo nam de zi na de si xi ge zhang ta ji kan su ju ju hong ge ga ge
1: deng ge deng
0: on chang sa ri ge de xie nan zha yi chang ra Tātā mūtā ērgindē nī sōnā sāwqa nhiannū gā tā jī nār zīrā tā lōr jī gā rikwā jāntaṅ jāng gā dhribni yōng nā ndōgīn tōgāng gā tā nīn dāb jū rā tī lakṣil tā tā jī mhantak chūpā lakṣil khā sōng jī jāshī dēlgī nī tā jī līglā mā sōng dōdū tā hārchir nyōng nā rā tā mūlō tōngchū sīm rā ngāb jā gā yārmū nī zōng tī tā nī gā dēb jū rā Tā nī lā tā nī tsua rū rūjūnda shāng chīp tō kū tāsā kū kīyā.
1: Rī.
0: Tā yīn tōng nā tā māṁ tā mā nā tā chū nī ndāb jū gu lū rūjīnda tā mā lū tōng tsū shī gā yār mū nā hārchir tā tsō hū yī nā kī hā kū nī. Tā yīn tōng nā nī gā ngī wū zī nā rā gā sā hūn dā chī tō mī tī sī nyā pā nī zōng tī tā ndā nī shī bī tā nyā tā tō mā nyā nī wū jir. Dar ma se ichi uku lor jiga nana chisa kona re zina. Donka shang chigdang ni rangtaka na zamba ntukma tukta. Zamba ga pati da se shingu zina da uchi gochin da shingu. Gochi ga kayin dasa kona re. Dena gochi ga kayin se gochi pu chisga re zina. Da kardang dhirang ga lor jiga mao yin anja. Shangli ga lor jiga, rukli ga lor jiga mao tamche po ga. Chikchir ga chisa shakti yona re zina. Tam ruwa miri ka gozoq ka tukmati che yin. Che di la tani ratak hombayi ni rimchi shiri zina ta ratak ta ayong la pabni gupshik da zong. Tara che tang zirwa yu che ka gajin yin zi. Daga tondi se ratak di ni mamhe yu lotok ka tsakhan gan riyo ta man yu di ta ratak la khakhe jido di kapso ta che ni ta ratak di ni tamo di ni shir yong di taso ta che ka khuksang na ta mamhe yu lotok namchi sagung di che ka khuksang na tsang yu nu. Tada ta yue yung ni, yue lhe ge ta rimji salan tornu, ta chile choshirin zon batang nyamza ta lo tuk ta shi tangzi, loon ta shi tangzi. Da yindang na, shangli ge tukma tira, di sagung tira che ge nyan na yin, di ka rimji isa chanbi cha ta, Tarta Tarungyo, Nazi, Talori Rigucer, Lotoko P, Zambag, Pot, Chejango, Jini, Ola, Lurgit, Consort, Yoner, Yotan, Sanrik Bagayan, Ted Danhuani, Tan Jolitan, Shanlig, Hugde, Tagozu, Ton, Tan Norchon, Chenditan, Joke, Talurgi Chanira, Tanyi Chag, Talog, Ransek Chagishena, Halam, Tendashi Regal.
1: Tena Tashunigalan Regisga, Tamauana, Wonder Sakundani, Nigo Tony in the Tarpus Tongotana, Tasu Chigamalaka Samgagala.
0: Tanarangi, the Samlun and Yonzatan, you, an Elanjumun Jumishigurgin. Tendana Tachirina Nigo Tongkun to the Hajang Yonjons. Tongkun Chishi Yonga, the Jina, named the Chisago Sopur, Tan Songil in Tosena. Mi tong su zhig yan qian na qi ka ge se ku. Da ni qi ma na dan cu pu tong zhe ra den jia yan qian ni ma shu ku da ma qi ni qi dong na da ni ge ji ren tong ben ni. Den dong na cu pu tong zhe ra den jia yan qian dong cu pu tong su zhi ten qi ge wer de ni da nin de qi gu ni. Qi gu na ra da xiang sai na ra da mu chi zhi jia ra den qi sa zu ma shu ku men ni. Zhe qiu pa ge qian ni xi ji na Tan Zamlongu, Tanjua Miri Kasson, Mawana, Negan Zechu Parizinata, Kansun Jenishena Chonud, Sanrik, Tan Negan Panglaki, Nazi Haku, Ozino, Tendon, Tendona, Tan Ninde, Jigrenton Chini, Tong Kong Yoni, Mawana, Tonglam Yoni, Zechupa Mangni, Tatamutavas. Tamutavas in Donata in Tonglik Chanishenata, Tong Kongra. Ginko jiwar ta garwa chambu zu ta tabi ni ta wre te ndong da ta rimchi rimchi ta ngariu ku ta ji sa jong gun da bi jong ku sa gi chi chung ra ne gi chu tan yong ra nda jer jer ka tong ni ta han chi re chi zi ja gu gu ta sa ji na ta ng na chu gar mu ni chi mba ram ba ta ke shi song wa mba ram ba ni ma cha xi ta ke ta tong chi se gu gu zi na ta ti shukka wichu nyamnaa ta chiasang yinni. Ta hui lanji na nyamaa ta shi ta wu gu jinzimba, ta shi gu mksil jengu, ta chanri gu lakhsalwa, ta ndamu yu na ta jemaa rong nyamni. Ti mtsa ki nyamaa ta shi ta wu lan tsu na, ta nii gu, ta ji zawa yarkan riwa tang jiwa la shimji gini mtsa ki, aadu gu xo, chari nii gu saagun ta shimji gini. Nii gu saagun gu nana yu nu gu, ta tangsang lang kagisha yu jiyin zinu, ta zirji. Жерде дейла шимжиги гинни сагун тоң тута серезна ти топшик ти жиңара жигни хойланжизги ана та сагун чикнынни дан нигин ревозга чи жипчин апчина да бунга маюнара та хойлана сагун ти ниват жиңара жигни жерде кыла ки ти ниуана ду нарли чан сакижиг тонда та нейник чикла кага та нигин рев дынчи жачи тоны тэгэ саму конгэнэн гэнэ нэгэн бавьондэн ду жама нижа сымжам гэн мэйонна та нима та шиг зони халам та жама джежа ёндэн дэнда та нима та шиг дэзэ жондэра манвана ни жама конгэ гурму анжижа кхжугуда аузу пхэндэн ра малымда тэ ютара тэ гонжэта я тэпкэ дэзэни сонга тартэ та хэнтэ ни чан пава нима та шин дэ сонзэ тэндона та хэнчэк наци сэрэзна нэгэн толин дэ хвалгуна томэр Tongkong to Pusum Squaigu. Tongkong Pusum Squaiguna, Nariuka Sajung to Shong. Ti Lutan Chiwa, Dachirizna, Chinkum then be Lutta Tarkurton. Sajin to Sajung to Nepaik Majiga. Ti Tong Dachirizna, Rajikalaka, Jijiri Yjunug, Batse Mangno, Bambur Chinug, Tan Nig, Rajin de la Shimjikinita, Samu Konganong, Mawana Dachirizna. Mugong Nongata Jama Nija Sumjamase, Jejamase, Ta Tonchukashi, Anna Tonchuk Chiglasuka, Tomu Chijugu, Chanitan, Sandil Circulaki, Chilatro Circulaki, Bapaina, Tamoana, Tonlig Citizen, Marsana Rusantumu, the Tompu Yen Sanguyu. Nuagon Rezina, Nazi, Tonlili Ditasu and Dagu, Yana Chig, Tonzilin and Dagu, Hanivu, Ta Zambasa Jura, Yan, Tugta, Nig Nichan Hajura. Yang ta nigen riwu kuna gala gana samlok tanga gita mokta wari. Onjang chanrikuwa ga shimjige tsui na nigen riwu kuna maase, sahun tsamyang maase, nii sangi ni miwa tanga nyamta, nii ga dajiga dawariri, shikmariri, yarim binu ga, lomara, zhongta ga khtangnara yang, 다지 만진 니와 솔직히 니와

0: 야치
1: Ya.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mu?
0: Arif kong chansong mankang ni wali khatuga thwana rata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakha na waiwa ya.
1: Ama ta so, wali chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chama zgriya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi chigira adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gangu shunga lakhti na kini ardikchi zin jogo no chua maksa se ka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngay khinda, cha?
1: Ama ngay ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo songnuriya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchi kuna chukuzi ngay kuwamu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukuzo na chazu khalong gu rauk, cholo gu rauk. Chansong mankang ni ta shangchin yungi nyamli manchi kuna chukuya. Manrinda shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dintuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtangji nar hagu. Napa maanji nyachari ya timmetum yok.
1: Ama, tamazimu niri.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi mankang na khaparantrasi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkı nana Jansong mandım. Rindir bağınıl şunna Jansong mandım. Jansı yonkım çığna Jansong mandım.
4: Ya chukpa namba, tarta chechika nyelam tanjunsan bandi warnang chanji ponyaga tatung lintsangin tsamdani yang tsangmi sier chen tsurav di chen niga go tangkar tunggar gejian chen sier gunuga donglende sanshin nangzhugo.

Ya,

0: Laga arshuzi da tangani ngaktam ko ang gozer ka ngar cha chik chik ta. Chitro ang jambi sor cha chik chik ta. Oyan da kolong har cha kair cha chik. Ko ak ser cha ngar cha chik chik. Artyam chimsha nanta muri. Ta tana chashil ko gzwa. Ta chirif shali song na. Njigitin kam na gzwa ang me chiz. Shama ye na chirja chim me chiz yon maris. Ya ta tana ton tangani chungshik ngam choni song na ye na. Chukzuwa ga yi lashi chi ni lambu na, nyer kukhtub chi ni chiampi na, nulukhlu yi ni ghaari na, lezu yi ni tingab jor na, niji lamuk sunga lagso yin, wongki u tsiga chobda yin. Ritara kukzuwa namba, nga tirangda na, girdga erma yiri ye chizgonu, shchirdga chi ya shashi ye chizgonu. Diyurta nga, chukzuwa ga nga nikchiga changa rtaya gizuki, nga khora changa nyaya gizuki. Oya te na, nga dingla du gharjizga yu, na kukzuwa ga tazga yu. Oya ngi tsungguni nga mabshaa ya qizgi yi, kwarza nirkeng mozhaa ya qizgi yi, ser yurjam tsinta yin. Ri tara lukchuk tangzin kanga, ngu ta ngab chua liwa tosang jizgi. Dapa na kursa shik jizgi, nga nir dazgu shtag zgo yi. Ala lukzu kwangi da tangani, o ta kangar dungu dar zgunu ta chuin zda tangani, nga tir honang ka tsisha nu. Oya, dandirin tomu guni kakhizgi yi ta, nirjam tsunang ardizgi yi ta, lukchuk mnang a tsisgi shi ta. Ri tara, rtung kangi zgumam nyus, Oya, ngam tsona ye na, tung ka na sotio yi gonu, tung ka na ntiemzi yi gonu, tarang shin res. Oya, nga tsuch na hami ka la yi dali, nga tsai vla hami shaksung dali, pungo tsu na hami kchik chik nini yi dali, nga ger gen zung u lab shara, onda tsak tam chikur tang na, nga kara timu nang ankur gosu, zira timan rokon chik gosu, nga kala zao su nye yasa yo, kalu tang morta yasa yo, nga tsak tam chikur tang na, nga yaw su na kalu chik chik yo, yezu na chokan chanjir yo, nurjam tsinta yin. Ri tara lukchuk tangzin kanga, o ta dungu nda zungu ta chuin zda tanga ni, nga tirang nang ka tsivsha nu, jitsin kaam na me ni, nyanu nyo zirsim na me ni, o ta lukchuk tangzin kanga shizg sirko kubzin na ina, o ta kongen tsuan na ina, nyergi lirib bachin nisya koka, zidag dib bachin nisya koka, da shikyo an rukin kaa gamazin, rgi hiyo ar jengin tam gamazin zda tanga ni, oya nganyom chung shali njogu jigi jefdi, sagu jigi kafdi, ngar tsar zin go tsor lu tagi, me tong kong kor lu kong nor jan simsha nanda muri. O nda kar gag zawa ga, nda kar u lar du lung do zuki, nda ku tar tir kiom do zuki na, dur tingi sha ndi ta ag zuki. Dug tam ka cha nyaya ag zuki na, nda nga nga nilga cha ngu sari zuki te. Oya nda tuk nda nga sem kong dang kong troi mu ni, nda shepe nyang to maru dali, nda yar shi chan lak dang shui. Tsik dur chan lak son do shepa nang zing ga go ni, nda sha av jau chung yi dali, sha tsik lai mun ten yi dali. Guriri shakar nga wai, nyak kukombe rang zin dali, chikzuwa chuyen ser yu tayin. O tanda muzika, mushaipa tsikan zhung tsumi, dhachik sorwan zhang tsumi ser yu riyam sin tayin ya.
1: Ya, Rigo, tayin tangda tiranga nyama dozum tsoyin na. Ta lopchuk tangzin chibra, lopchuk tangzin nyaga dorji nyaga nyaga nyaga warna. O ta di mabdi rabzirka gham razi, namana om nyaga kam razi. Wabdon cha sip chakzgira, mga lang sim tsozi yo kazi da tangni. O ta nga zuwa zi zan tsuwa na yin nara. O tar jya ikim jiga maa nyonyo zi, wa yi kachyo maa korko zi. O wii ga aalan zi ra cha ga changla zi shi wii tong la yin na. Ta lopchuk tang zin kyo an tsuwa na. Ta tang maa tang min go maa, nam ka chen ga tog maa de. O ta dung zi karsang ka saa tsu no no ta dzuk tang a zi ni ta. O ta cikra tsa maa to zi tig ta, tsara guwa ngo zi rhoi ta. O ya, ta yin tang na lopchuk tang zin dur jiga nam tsuwa na zin gi na. O dung ta maa zi su tang ga. Kaalan chan la tolan zi, kiramu chan la tukujig zi. Tsaka tsar yuk chugu zi gi ya, namga sa cha taqib zi gida atang ni. O tangu gur jam chayin li, bishakar jam chayin li maa zi bishat ta, rang azing dat ta, oya. Tain tang na nga zwa zi gin bi cha ni, ngi terang tani shali hi tsikar tami da atang ni, ayak chik tsika kai da atang ni, tsungu ni nga maa chibshil go ga, kutab zi zi mo chibshan go ga, oya. Tain tang na lopchuk cha ni gong godr na ganyay gzi zi go, cha chan ya kata gzi zi go, oya. Ta tain tang na, Pichir shali yung na, da zungzi nukhchun da dungda yi gong nukuh tang ni, jib chirgi changar gebshi yi na, ti tamka changar huenbu yi na. Oya, kwa lan chigra mako lan ni ni, maa maa zu shek yo nari. Da dugu di, rji lami sunga lakso sar go nari ta, waki yi tiga chobdan sar go nari go. Oya, di anchi ni, lopchuk dani dur jiga nam chuan na zingi na, ki dungu ta maa zu su tanga, karan zhru chin chi zara goran zhru tiam tim zhru. Chiga maa chi pa zara ni maa liwa zhru laka ni, Kipshapa tsugi gunasukuk, kichua nai gunasukuk. Oya, tupzi datang ni maa zubshaya tanu kari. Oya, tain tang na chioni gharkaya chakshik dari isung na, chakadung uka abzugtang tazi, chakadung uka maa abzugzibshaya kawo narimu. Oya, tain tang na lopchuk tang zin chua amtswa na,

야 냥이비 두고 총총초 지난바 데모이나 다스타치 저거 산지 능진반 된지나 총어 오르카 롱팅거 온도의 감성거 두고 총총초 채드 고지시비 디츠 카르마 납지런 거 나총시비가 저거 타동림친 안지나 두고 총총치 리톱거 두고 포자르지미야 나 두고 총총총마게 영 공성거 왈르근 더등더니다 등이 나초 터몽더근노거 제라 총총 나총시비가 림친거나시요 나 리와인고 Re, tana chuku chongchong chongmaa khisla tere ta pura chi gangmangzik thurji kanjina tanjina likanjina apshigi yangna jikhto jimbi kamdamuzga kilok tana chuku chongchong chongmaa yang ngewar ta shkamdi yila chanjiz gono kongre Re, tana chi na chongshi pi gats limtsing limtsing ngonmaazg chuni chongmaa nyamchili nuga sarcha lakshizg yila chinga Khipa lhopi dina abdi dewar dola khi masil dewa chungla chikpa di chenbi dewa to masil si gono lakshinda yala korea yunga. Ri, dana nga chi chungti ni wili rangrang genjina mbapayi ju hisha gangmangzgab jangju. Tartik dewa chenbuzg thub gona nga chi chungti ni wili xiga zomba chi goga. Hishara yangna yundan maa li zombi jisan jizi no hui tarta Tuku chong chong chong maa ge yang chong di se xe gan baba yi ri Taan jina rang la gipi yundan di nye maa ri la cikri zong Gangshi ge nyanjia songwa na cikja maa li kongta chal se gono Lakshin da nang zin nga chi nye maa ri ri hisha chan zim ri Yalan zin tam na yang nga chi taan narsu nugu gorm la ka ni hisha maa zi hin jo ga Ri, dienu jengi chuku chongchong changma ge po wujarjim ge nyamchili kono ge lakshin da changma narjib ge lungah karmanin go. Ri, dierang jina yang lakshil xarwa zi cheta kodig si yo, gangayin zi tangna. Gaiwochin nyembar mawa na arangtun yinche gishirman. Sinsha nyan irgopa na shtingi nahtu jir gani man se kono day. Chuku chongchong changma ge go nyong zi. Hari, tana chi limtsang ngonma ga chuk lakshil te yang chira zhongwa zgi na chamur. Halongu na yonu ga chuk chongchong changma ga po wujarjim tang lhanta tsar chiga chindon ju eko. Gangayin zi tang na yondan danna jiwu kan madi bar yang rangnyilinda jardin metu urjiang rangyang unwa chanchi chuzhin kor se gunundar la. Hari, tereng ga njina lakshil njina chi gawu chila nantan tambi chib jatsar zi no hui tarta darung tang chindon ju eko. Qoyochin nyembar mawa na arangtun yinche gishirman. Xinsha nyanir gopa na shtingin toichi argani man segunu lakshilindar. Terang lakshilindan jinayang chichi ganarjib galunga markara nyembi waka jili jambi nula nyocha. Nga tsu ta lorim rimzin parnugu gorim di laka ni sarcha lakshil gangmang zga hachi alon zantapka. Alo zungayang caridaw kiri titangna cholho junga karushchigayang hutang zga. Ri, ta gangtari chuku chongchong changma ga ranga pami yangmi gib zhignu ga lagshi lagsir tawan da changma yekuz gib zhangju. Po wujarjim ginjina yang nga zu shkanchan la sukwa. Yang na chabi jilam gangmang zgla ka ni ta shipa khabdi jibdi xig mar dhgni. Nang gisa ranga parkil ma yingdi tunga yu ni tamu ga shiti gangmang zg ta sashcha lagshil chakhan shtanchi. Dala sukwa gangmang zg alo zung da tangi chalama pokyo ka. Tana chuku chongchong changma ge yang devzin ge rangi xinan donu ge lakshil gangmang zi ta rangi jambi nola dasuk jig juun da yang shi ge chinar. Tana yang jambi noni rugun chukman yinga nga zi

0: 알아래
1: 젠 게겐 빠진 알아래
0: 난 허리 튼튼 알아래
1: 접어 천사터 제초 나초시 비가 틀린 진저 조기 튼진저

0: mərgi tē tājū māng sōngi ngōyī kōrī shtīg sī chārgāng gōtāng nī tōngā lōng sōngzī yā. Tā nī tā gāyōr jī chīwē gāmo gā, ha ha, tā chū zōng nā mārā chāzī gā, tā zīrī, ājāb kā gāmārū zō nō nāng ābdī, kā rālā lēs gā dām tāngi kārī tā wā sōngzī yā. Tā gāmo shirā sōngi kārchī chāg jirā. Ājōr jī chīwē gāmo, ā gā tsāng Ya, dani mazik shuotanga, yundoli, dani mazik shino, agamu tsiezg mangura anyala khorsonsgi ya. Da, shamu omaru ga chasgi koni na. Gab, dita, shamu omaru ga khima tenji na, chawigzik toli shira tundangsg. Dani ta shamu omaru ga khimi nanga, dologzga gang, gangazg ditangi, khima di ka shira damtangi. Dani ta shamu omaru ranga chama wasonsgi ya. Tani ta ayurji chino ga gamu ta ganyali sanu jini dangzik jay. Ya, terang ta lgayong duku chik shah. Ya, ta mrnga ga shirkora keman jo, nabtsaz ga shimbu shimbu zushkuwa, arjik chapaz ga ta tungo ga doli, argay. Jabku wo jawa kartangi, shirkori kema basungzik ya. Shira kema tunu jini ta, xsanga ga nga chirguzik kutangi. Ya, ta xiamu mnjawaz ga zugo ga doli. Jabka ka xsang nga kori maragvlik tangno. Ta jabka nga yonu ta xiamu kani inchi, xiamu ga nga zhig nogo odoluk tagdagrila. Ta kxima ga ka xsang nga kori dali marag shu tangno. Ta kxima ga nga yonu ga odoluk ta tsangma chirguk nga ranga chitarar yar songzgiya. Ta chirgul kuma duku xie chui. Gamu ga ngura, dirmu ga xsanga chui. Oyurji chi gamu ga nasik mawa ngambul iri. Xie di songzi ya. Arie toko chong chong cho, terang jina po jargim gichi cho, zamlang gix xie zhung zhig jino wan khenjir mi huyin cukko cho ge, oyurji chi gamu ra, xiamu wa maru si gunung da chicho xie tangdar. Toko chong chong cang ma kongku ra to yo na, pa ma tang lan da huy kong gana song ra, zamlang gix xie zhung zhig jin maa maa zigin jina, digi wanjir si yo ka. Nang gisa po jargim gixi gunung da jina, Zamlang ga xidung zhigjin won xianjir mi huyin cuzi, hui cha mga mga zi. Da xi ga xtaji yoni, nianji yoni, yigi ra ramu ni ga sungjir xi yoni, tamo zamlang ga ridung zhigjin mga zi, shukhchiga di yoni tamo ga huyin cuzi ra. Pama tamchi ka yang, aranga khali chepi watkinda chik samna. Nang gi si xinyur kong soksu cangma gindina yang, chukho chong chong cangma, da xtawi zamlang ga xidung zhigjin mga zi, xtalu yi ganjig ju. Di shuk gindina, hui lu yi jugu gomshi yi guzi gindina, chung di ni jibsang yi go na, da tang da xtawi ridung zhigjin mga zi gindina, xtaganjig ju nda da xi gachin nang gang chin zi. Da gindina yang, kargi lhobsu ga tarlam yi guzi gira la. Ya, nyanyiwi, tuku chongchongso, achi tisil tamzin landiga tanga, achi ngara tsomogshe nuga nahtam. Agawu tang shkenmaa si gono ndenyana tanga, nachong shipi gatsika tsanchong niwa, haribi shkarkonga nashigna chamoja.
1: Yam zashang sebi nachong shichong namba che tsu demu yena. Tena derang yang chotsi ngarab zhinti, ralim chachin jamna, ngasugum tsorhuna jangdrog

야, 지뎅게 년군족 분남바. 디나 참드니 청미 더비글릉비 르득 졸으 세르군우고 동는데영 산신능조

Yan za song zivi nian kun zhugbu nan ba da shita che zhige nian lam dan jom zhizhin ban dan na zong nu wo ge la long cheng ge war nong cheng ji po nya ge ta tong den chen kin. Shun ni erin chen don zhib suqa lang vi ngar zi ge gung an ju se er gu nu wik zi rig zi lak chi ya go zhigi yul. Di na da da tshi nam na nga zu lian chen de la san shi nong zhin bi zhugbu si chun na yang erin chen don zhib suqa lang vi ngar zi ge gung an ju se er gu nu wik zi rigin de pan chen na lak chi kar sam na Tansana lakchi karsan kanyo na nga tsu tatung kanga kapara nga chang tiga wadan chiga jigsam niga sandanar nga tang tiga wadan chiga jigsam niga sandan chiga tiga wadan chiga jigsam niga rngaksam tiga kalamde kapara yungbar rga sashi

야냥니비냠큰족부남바

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudgiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wadi khatuga thun narata, nga thakir ta yuara maasonga che ka sakhang na wayonga ya.
1: Ama, ama ta so. Ole, chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigir adawa nata, nga gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga dhakti na kini adikchiz gin yogonu cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta mirga kirmu temkini maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yaga chamo zgondi gita ngihi nita.
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar tsikalu songduria. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngu chu khalong sachagi ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kura mu. Nga natukuzo na chazu khalong gura auk. Cholo gura auk. Chansong mankang nita shangchin yongi nyamli manchiku na chukuya. Manrindar kajimik, nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita, arangi ta gormo shtonsgara kumar guthaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa amachiri tashkin jugu jiri, deh.

0: Yada chun yo na ma song kwa ka parzga da tang tang jina ra go. Na pa ma ri nya che ra thim me thum yo ka.
1: Ama ta ma zi ma ni re.
0: Ma nga mo.
1: Ama na na che men khang na ka prang tra si.
0: Wa ta ta le khi ya chi chi go. Tu ga dan sim. Ya la dan ga tu. Dan ya.
2: Shkang la ga kwa shkal na na chang song man dam. Rin zir bag nal shong na Zhang Song Man Lim Zhang Zhi Yong Kham Chi Na Zhang Song Man Lim
3: Ya Chukpo Namba Tina Chamdani Changmi Lama Arin Chin Roma Ge Pajil Gangra Karpu Yin Ser Gunu Ge Manglende Nian Zhu

Ya,

나 이지 가능화 그 세지름 이지 대체 난 렘바나 와라 니가 치르나 어디 이거 아 체만 니가 치르나 렘바나 다 렘바나 저서 따우 따 부르지라 와 딱 좋아 그 치드기 있지 마케 대치나 자카 츠카랑도노 아 데카랑도노 세지름 어 뜨무 치르나 츠차랑 요노 그 아 선부 들게 치르나 다 치르나 그마 티나라 듣기시 따우 치 치드기 있지 지적 컨트롤 치르는 가네틀라 투가 그죠 다 치즈기나 사는 다 치즈기나 사는 저기 고파 치르는 탑셀레 어떻게다노 디게 치르나 선부터 탐치 그 터메라 치르스모에 아직니다 치르즈나 아빠가나 니리 나와 그 치르즈나 아나 남주고나 아즈지레 남주고 디나 다 치르즈나 초치 사문드다 치르즈나 리기다스 아 초그치 차와라 초치지고노 다 치르즈나 사무드 다브즈다 치르즈나 아나비 부카나 치르즈나 흐실그리 다즈다 Tā kēn chērī tā shikdāng dhā, shikdāng chērī sōng dā chērī tā tāng yīn zhīn tāng bō lī, tā chērī tā anī sē sē nī tā sē tāng zhī yī sī gu nō, nāng tāng dhirī. Tā nī nyāng kā jēn nā chērī tā kāngwā tōng shiwā rāng jīn jō bā rī, anī wā yōndin rāng jīn jō bā rī, sāmbā rā jīwā nī gā chērī tā yōndin tāng ā rī gā nī yā chak mā rī, ā ngā wā rā chukhā nī gā yāng chērī tā shiwā rāng jīn jō bī jīn rī, tā nī chuk jū kā jīn jāng jāng mē kū, tā rōng wā tōng wā gā nī gā shī tsā rī sōng dhirī. Sāntin nī chīng gā nī wā lī sī. Sāngā tē lā khuā tāng sī, jīn tēn lōr jī yā tēmā mē pā sī. Chēmbrīn zō jī lī jīng guān sī, jī mā chukhī chō jī nē jī sī, nī mā lī nā dōk kā mī sī, a mō pā mēn chī rā tō bā dāng tē sī, a wā yī dōng ā pām shī jīn sī, jī chuk jī yā sīmbū sē sī, ngā yī tā chua chēmbrī jī rā sī gu nū kēn rī. Dī gā gō tēn chē zirē tē zī nā, sām tēn chēng gā nī wā lī sāngā sī gu nū, tā ngā chē kā gā chī rā nā, tēng ngā yī zī nā gō mī chī rā zī nā tā, Ma sēnir ā, kachī ōtul yāngli yāng tā vīrōng rā ma sēnir. Tā kāp tā nānāng ā chirī tā chūchī sāmūdh gī chēr sōng, tā kār gā chirī nā tāng yīn zīn lī chirī nā sē tāng dhir ā. Sē tūng lī tā sī rē tī nā ar pā kā nā rē tī. Rā chūk kā nū chirī tā nī vī nā wā sī gu nū tī rī sī. Nī vī nā wā tā lā tī zī. Tā chirī tā kār gā pū nā chirī tā khā sōng zī sī. Khā sōng nā ma tsē chirī tā sāmbū gī chirī tā tsukh mōng yāng chirī tā wā kā tā Nyesh khanu nyesh ghe, rama na ghe yan ghe zhudeng ghe chirina, khungsuk ghe chirina, shukh jay nung shukh jay. Tegita chirina ta wak khe song zi. Khe song nung dhe tang chirina ji se thamba. Dhe tang chirina gaida me pi chirina, lor ji tham chita, jama jib zhinda ta chirina gaina me zi zi, rpa ka na la me zi zi. Man khen siri eti zina, dhe u rama na ghe chirina, tuan cha ghe ghe li tharvi. Sambu ghe chirina, sambu cha zi ghe zi. Sambu cha zi ghe mivi htam gong re eti zina, Chambrin zo chigili chingguan si gunu geni maka ngayu tatruo chamburi chirizino ke gechi ya miwi tamzi. O, jis, samtin la chirizina gumbi si, katipa chambu otzi. Chi chirizina, ngechu chirizina sambu ra samu tamchi ke chirizina, ading ngayvi ngangcinda chirizina, chi tiki chirizina, chengi si uzi, chambrin zo chigili tizin. Li chingguan si gunu da chirizina, kuzu tamchi ke chirizina, lichi tamchi ke ngombo otzi jira, lichi tamchi ke ngombo resi. Chū li jīn tāṁ chī kī chī rī nā ngōmbū rī sī. Chī tā kōng chī yā dīng yā chī rī chī rī nā kōng chī wā kī shīr dōng dā chī wā kī chēng kī shī rā sī. Chī mā chukhī chō jī nā jī tī dī wā kā. Chī mā mā nyam tukhī chī rī nā cī kīndā chī rī nā ngā tāng rī tāng, ngā vī rī tāng sī. Chō jī nā jā wā rā. Tā wān chī chī rī nā chō jī nā jā wā sī gu nū shōng nā yī jī nā chī nā jā shīng kī nyā rī. Jā shīng kī nyā rī tā rā kām dā lā jā shīng lā kū jī mā rī. Wān chī chī rī nā wā kī Sambu ge jiwo, bozhu gu si gu nandi ge si, da apa ka na ge chirizina po ri. Chiwa me pi ngi chibu chirizina atoa sami si, la chenbu gansi gila chirizina yin ji si, yin si jang chirizina khchu mitabi, ka tibu chenbu di dinda wazi xe lida dang si. Rungun gu nam jang chirizina la chenbu chubu pi chirizina jinsi gu chirizina wzi si xin zi si. Tenu chonga da kirge chirizina, wanchi xli gungu jashin gu chobayi ni chirizina da chirizina kirge chobayi zi si. Ndamu gu chirizina cho jin rya chik mungu, ndamu gu chirizina yang li yang tu xie ju di gu chirizina waka tende di na zi, cho jin ji nima li na zi. Di gu chirizina nima di na gung gu ulu chi gu zina simba menchir gu chirizina unda da chi na xtob dang dang zi, nda chirizina xtob chi gu zi. Simba menchir gu uta cha tabare zina dukka mi gamo pi menchir zi, dukka ma si gu nunda chirizina samu amma gu nyang zi. Lhamu amaga nganche chirizina rinchi chochi jesina nidin tiggi chirizina wakan jombir nyamshay kukhtu ziyo nira. Ti ngamazga chirizina rinba chiva
모두 치 치르즈나 야컵 그 잡슨데다 웬만 너마 등거 된 바즈 그다 치르즈나 그 냥그지 동아 드노 뜨무고 뭐 바그 선부 메인 치르즈다 치르즈나 또 치그스 다 트시드 디니 세나 치셰군을 했드나 디그노나 원체 치르즈나 공체 조우 치르즈나 모두 그 아 사친의 강시가 치르즈나 가득 그 초파에 넣디그 엄마가 치르즈나 뭐 스그때 치르즈나 또 치그스 군을 드나다 치르즈나 다급다 후이트지 타버레드나 아와이야 동아 팜 시즌스 다 와무 위치르드나 아 상기 아르덕가 조 위치르드나 상기 그동 안 와는데 치르드나 팜브리시 바당 치르드나 아 지바시기 전에스 간 니기 담지 참마기 희게 너네 다 메시지 지 투지 심보세스 드 휘트 진드 치르드나 지가 무콘 용 치르드나 치르드나 심보고 조즈라 치르드나 메시그니 문지그니 너무 위치르드나 와건 직진드나 나 치이던 치르드나 나 있는 양비 심보고 공속한데 담치다 셀리 잘타드 Tena takupta chirizina ngayib ka lang Ngayib lang nao nugu chirizina langgaan bari chong chirga Sambu tang samu tham chirizina chirizina xe chirizina Takupta sa chayata chirizina Tachro si kaluk song zigis Tachro chay si kaluk dao ka tazi Yara tashi zig zi guna Dani uchi nyang ka jen shi Dani samtin chang zi Samtin ke chirizina hui chen ri Chang ke hui ri Warga chirizina hui chen ra hui niga warga chirizina Chigda adi yang tang zi Tena adi zig zi guk Dani mara wana chenbrin zo chiga li jing guan si Kunga kye chiridna Shawa jopa thumi se shiri Se shi ka jenga nanga chiridna Shawa jopa thumi se shiri kunu Tee jenri Chojin ji nima atas yu ka Aniwa ra samba ni gana Jima chukhi chojin ji nima liin Duk kami isi kunu kenga Chojin ji nima atas yu Chojin ja shinu tu chiridna nima gizg su kwa tanga Varga chiridna tukida maadi zi tina Maadi vizg chinji jenri Duk kami a mopa main chirir tazi Thamu ama ga chiridna mopa tu Sambu menchir gizg su kwa tanzi. Amopa ra menchir nigu waga warga tukdaya na adi yang tanzi. Dena adi vizg chanchi jenji. Dani yona chirizna awaayi ya dunga paam shi jina ziyo ka dena ngay pi khuyri. Dani yona chirizna chiji tsukchi ya sambu se ziyo ka nga yu tatra chenpo rikir. Gay chirizna yuanday rang zin jo pi jenji. Dani wari uchi ya samba shi. Samba yana te chirizna dungu samba ra kage chirizna Apa kana jitki chersu, gana gwa kali ich Chukhi ghalung tangde tanga rama na gangri ghi tsukhsi tangwa Dala chirizina yang nantan chong chong zi ganyu ka Tungu yina chirizina tila chanshi chi hui tanba Aniwa yina chirizina chanshi tun kwa ba chukunu Ndamu zi ganyu ka Chanshi ka hui tanba nis Shirin dobi zimu jansi Ghalung ka zimna bar kirti tazi Sachungu khama na kirzi yu ka Kani chirizina wanji ka az gunri ngerir tizi, alung gisim na mbar ngerir tizi mitang rukna zandang si, sikhur shepa jepar ngay si mgisir shishi nil shong na si, adawa rangni la sirt tonin si gunu kewar tizi taan diga nantun chishay gunari o tiyi chersung da chirizina, ki thamchik takib da chirizina ngayi wulung dachwa chenpu guluk song zi si ta chiyiga khung tsu zuyong chirizina waka simbu galang da jom tong gisi di mitse chirizina, jowu rama na ga khung tsukun diyong da tangi Chi pohu chirizina rajuk tangu chirizda chirizina waka khita achi Da chirizina waka tiga setang taachi Tamu ga ni cita shirizina chirizong na isi Di tanga jisi tambi chirizina tamta Da xikongo gani tagi chirizina shirizgisi Di shenu ga shuangisi Da takibda apa kanata chimu zire tizina Nyen barbi yogo na achi Da ku taji tizi chirizina Nye shongli chirizina waka da maan bar tanga Tiga na da Maa chirizna nyeru maa taa songzi si Tayi taa chirizna khilao ka si Ti yuk tina taa chirizna Tuu maa taa Taa maa taa ni taa taaji se gu nugu chirizna Semu chayna mei raa Mei taa chirizna Sherdang ghalung taa kaa ka khsi jaari taa zo si Sherdang ghalung taa shiayi yungri taa zo taa chirizna Taa kage chirizna Khiju ga ranga mei ka si Yung khshi khuraa chirizna Chenpu wini chirizna bari chongno raa ana maa naa res Yung khui jambaz kala ka ni shena shiraya taa zina Zandang da chirizna rangzhi siwa riz. Shungna ina kaga zandang ga rangzhi da simu riz. Simu rizha ra yang chirizna cawi mei tang lukna aziz jir. Dayang chirizna pewi mei liz. Gdanjir gu guni chirizna, adab adanjir gu guni chirizna caxiang. Gajin xisukhur shepi niwa chirizna xukhur rizh jepa tang song. Daga ziz guni. Yang huizin chukjina chizir ay tizna chiwa ga nil shung nuz. Day chirizna mgisir ziga. Chin si gunu mgisir si gunu diga chirizna nil shung na. Da kandu khintu karu yinu gu chirizna namka gu gadawa tiyans Chinli chini shungunu, chinli shungunu gu mitti gu chirizna anangu laad Da ndu nduk seru riz
다 크게 치르든다 믹서스 그거 누구 낸다 쇼는라 다 가루

今天就关注马瑞就把钱，所以讲给起脑都黑这个钱，啊，那是，因为那些那可个哪吒个马神那个，你这忙为起那才得钱的，但他们的钱把什么起的那小娃娃就比钱的，这什么没的，等你回去一万没些，一万那起的那二八干那一寸的，他妈他个三分那两百就花去，他起的那去跑个起的那六斤两担去。다 ko shikura chirizna narang gwa ka tang inzina gwa mtazi tang inzina gwa mbi chiriz. Dingi nana chirizna chong chong zika niyo ka. Chong chong zika niyo nu tang tongwe na tamba tamji ka che che tamba. Aniyo ay na chirizna tamba de chirizna che che to yo go nu gu chirizna jimtsin tamba. Dari. Dani tongwe na kanyo goyi katsir jiz. Angi chi tukwa chanwa abjins. Tamba namji yili nis chua rang ta mani so si gu nu kendri. Di nangtun chizire tazna. Агуута чирэзна вака, жинургу чирэзна вака, пунгдав ка кэрге. Пунгдав нугу жуангэда чирэзна, та кэргэ лагдхэз. Ангуга чирэзна, ангучэзг. Ангучэга чирэзна, тэгба чаазгэнда хэчгэр хторжи таазуэз. Кэргэ лагдхэта, дэрэмбу чирэ ангу. Ангучэга чирэзна, ангужитонугу чирэзна, чэгэ, тэгба чаазгэ чирэзна, лагдхэ торжи таазуэз. Та тэ чиштэнэнда чирэзна, са жаржирэ бандоли, та чирэзна, рэма, сара чандонга. ओ खसर छि जानि थातो अंगछे गे छरेना थिबात छिना जिगि बिचुगा करगे ता करगे अरजिगे साथों जोंदर ता लखमा मेला करगे लखतों लगन छिनी छरेना दावन मारे ता लखतों दाव कस ते छिजिन ते ते जिन तांबा थाम छियो छरेना ये तमरी शिगला आ कप छिगला छरेना क करगे थु थेनारा करगे थु थेनो गो छुआत छुई सेम ते छरेना इन रोंगो छरेना नेन मारे आ ते छरेना इन रोंगो नेन मारे छुआ रंग तमनी सोस Dan digi noni yejim tsenchi shekun rizna. Jiu tamba tamchi ka ngangtsi chirizna. Lenna shigi tenayang chirizna. Dema tukhtu chirizna kirge. Kirge semtu chirizna. Giwa la chirizna niva. Shiva gu chirizna waka vichuni tumuzgiriz. Da alambu yena chirizna da. Khichi chiri tazu da. Naimdara tu chirizna. Kukhdigi changi. Semga dungi tata chirizna. Naimdara chirizna jeji meku zun. Tamba chirizna dili dukhwariz. Khwarna chirizna. Gu tamchi ka chirizna. Lagan tia chirna, ngu chiga thikpanda chigdaan la tato, khichig zirti tato mei thonramu. Da tatata chitana, tatata mei chugu, sigo nu, nandun tarit. Digi nani chirizna, jen suu chirna, hui jenga nani chirna, chigu hui ri. Chiga ina chirizna, hui guu gukamda laas, khachirga ngu chi thikwa chonwa jun chirizna, arangta mani ga tazi. Damba gu chirizna, hui jen damba gukamda la chirizna, diga inni chirna, chua arangta mani ga. Kirgi chirizna, tsongyi chi chirizna, arangta mani sikunu kenzi. Changwa vijin sikunu ga jindaki tsongwa sese kadaari. Da, te na, hui jenga nangli chi huiri. Ani paayi na, te la chechi tiyo pi jimtsan tanpa asiku ka. Samtin na si la sepa desi. Ayongwara niwa ni me desi. Mai lata la sepi isi. Shiba khidi na ngewa man sikunu kenzi. O, tiga nangtun chirizna, tachi, ta tamba tamchi chirizna wa ku, Tena ra chiriz na kirgi waka chua te arangta mani tazi wa nira. Ti jimtsen kong re tazi na, chi jimtsen shi kota tazi na. Samtin ka chiriz na khinjin ka diwa ka sinda chiriz na, andala chiriz na kirgi aru kasi. Kirgi jemba ka sila, jikhtin ka chiriz na sinda la, ndo chang chukwa meka tazi. Ndo kanga chiriz na sayo ka, kanga shi chikhu ka tazi na, o samtin ki sinda la chiriz na sayo kasi. To sire tazi na, arpa ka na rezi. Nyiwi na wasi gunu tarezi. Nyeye nawaanda chirna taakabda chirizna kirge leilura yangwa ii chirizna leilura yangwa ii nini ngijuwa chirizna waka kukumda yuwa nmaare tazi. Da chizga menirizna kirge waka nam indara chirna tong yinzina gomjuwa nde chirizna semda zhulu wanderizi. Di shukunde ta chirizna sem kor wanderizi. Di nugu chonga ta chirna taakabda kirge leilua yangwa ii. Da sambura lakma tamchila chirna kaabda ii chirna rama. Yangwa chirna jemba ka jowu rama naga chirna khonsukta taakab chigeda waka tamu gushwa ta chirna sem kor nmaareizi. Tā kārgā lēchū lētānda, chīk tērī tātū gā chūwā tā chirizna wā kā, tā yīna rāngā chirizna anī mātab kā, jīm tsān chirizna, kārgā tāng yīnzina gōm chūnda lā chirizna, sāndū sīshī kā chirizna wā kā, sēmda shūgū kā tsī gūn. Khuīn chūgū jīnā chirizna, āmā gā shīnū gā lātā shīmbū gā rū lā sī, tā lātā sī gūnā, bātā sī gūnā, dā kūnī āngā wā chī chirizna, shē tsār sūnā, ur gā jārinda mē yā. Dā chirizna, zāwā gā nāngā chirizna, chūtā chirwa, lātā sī gūnā, dī gā, Lata shimbu go ruwanda laas, chi chirir sepiz. Te chirizna da shige shimnira, da waka amaga waka ko latanda da chirizna namtira tazi. Tala chirizna si tala chirizna waka, shenchang chikyo biz.
Shippa khiwa tong denpa namnus, shippa luti tong denpa. Ndi thamji ka chiritna, ama kishinu lata saju chiritna waka, ta kirgi waka chengi chewa stoyna maris. Chengi chewa ra zinna maris. Ngewa manzi, te chiritna waka kirgi ngay tong chepi chiritna, tawa nda zinna maris. Ndi khinda chinna maris. Denta shi khinta sabi nizi re, esi gunu. Diga jen saga ndi chiritna, hui jengi nani chiritna, adawu ngipi hui ra. Te... Nantun chewu tongore. Nantun chewu niwaayi na chiridina. Rama naga khuntukhu ta chiridina. Ta gangrisi tanda nara. Gangrisi tanda ta chiridina. Amenchi si ti chiridina sivar shi pa. Ndiga ngansi jo pari. Diga nana chiridina. Yang nantun rongazika yang chiridina. Vizhiyoko. Tongwe na sushi napa taka ngansi jo pa. Ta amenchi chiridina suhu ga. Suhu shavi yil napa taka chiridina ngansi jo pa. Aniwaana chiridna, handa mantaga chiridna, yewa lhachina ghanshika chiridna, yara kikuma songde tangasi. Amenga chiridna, jongkong tenba. Amenga jongkong, tani waka, dewa rama naga khonchukun dake waka gangrigi tangtangda. Ta sushika chiridna, tabichazi wunere ta seri tazu da, lhachina ghanshika, amenda mundamu yonere, gana yonere tiga chiridna, jongkong ta tenba. Sambayi na, aniti ili, amen chitir langwasi. ता लाचे गंशी के तेंदु के चिरतना मैं चिन जोंग कों योसा तनी चिरतना सांचा तनी अमें चिके लांग योंने नगां से तो जोपा अजवाई ना चिरतना ता अमें चेरों में नापा थाम चिर शिकोरा चिरतना सीख जिन दो गां से तो मुझ को अंतन डांस के चिरतना विजय को तो जिर तीनों ने तोंग इंजनास नारी वेतन Ayungi ya mei shiong rang shiwa gila go paaf zhin, sikunu. Ke na napa thamchi ka chiritna ngang tsa jo paari. Diga kutun chizire tazna, nara sikunu chiritna mga chiritna mga ra. Mga waga khuncukho taan se jirib. Manji ya khuncukho tazi. Manda waga khuncukho kaan rizna, jiga ma khunri. Jiga ma khunri. Dani, kenga shekhi tsanga chiritna dhe chan dunya tigezi mafshika ta. Kaan dhigna na chechi. Rāngāṅ gā chārīt nā khēnshī bā. Nā rā sā gūnū nīrā, nī gā vā gā hōngcūgō tāngsī. Mā tāng dāvī hōngcūgō. Nī rā gā chārīt nā hōngcūgō kāng rīt nā jī rā. Jī gā hōngcūgō nā chārīt nā dākab dā, chāsā gā tāng tāng zīgā dā, rīpā gā lī chāng gā tāng tāng zīgā. Rīpā gā nā gā chārīt nā, gā nā gā vā gā nī lī shōng Dada taakibda chiridna, qayngwudna da chiridna waka ardayi, qayngwudda da chiridna qarpaaga chiridna kibda kuz. Qarpaaga kibu nu diga chiridna, gangriga zishiyang chiridna pangujigdung kuz. Gangriga chiridna zishiyang chiridna pangujigdung kuz. Dada taavi chiridna rangrang susuga liis, ramanaga yanlag rizidinga khunga chiridna waka li, matang daavi chiridna, matang chiridna arigin daavi, matang arigin daavi chiriga khuncukga chiridna li. Ndi thamchi thata kis, tsui chanwa ni jis. Takabda chiritna ngu dana da chiritna gopurin dana da jimura chiritna waka khanil chik chang mek kis. Mela chirisungu da chiritna ngu kambu gu la ka nasi. Ngu kambu gu ripa la ka na da sugu chanwa da da chiritna cha kiksi nike chiritna ageli da kis. Cha kiksi chiritna u kis. Digita chiritna chizgi kukka chiritna ayingi meishung anangshuk gi la go pa jin. Takabda ngayshu chiritna waka simbu gu shukli qanambri jil chirisungu. Takabda kechu waka qamayta shungwe, qarunga shukhundita chiritna waka agiwala chiritna kuriwozi. Tazita chiritna ageli danu ura niga anamanare, ageli danzarika, tazi kundi. Tanzi kamde sushika napa thamchi chimuzire tazina, nangna chiritna niga waka waga khuncukhuyang wakasi. Timatseka chiritna nitang davi chiritna jiga khuncukhuyang wakasi. Da thamchi da taku chiritna rupa matuk chikira mekasi, tamuzi da suhu wakasi. Da tavi napa da thamchi da chiritna suka jirazi. Suur kawai khinti suur kawai yi chayi si gunu kaka jo shiatun ngumu tari. Tainan dini chirida nari wa si gunu, manji khunchuk si gunu kaya chirida nari rangin jo pijayin da kaka. Ripi li chin gangri pamshay si gunu ka, pamshay li si gunu kaya chirida chonsay gadaari. Tainan chirida hui jingi nani chirida ngay pihwe ri. Rangrangi linda chirida tatag sui chungwa nyi jis, si gunu ka, tainan chirida kubtiga chirida yuandina ngay sato ngunari. Tēnū chōngu yōndēnāng jōpī jēn jīn. Tēnā chiritnān jīgirōngu ñāmiyōng chiritnān dēgā tēzī jīn.
Chuma tamchi chinna tangzin raftuk me yana chinna raftuk jindra chen sikunu digi jenri.

Yandu mo ra te ro yin yang sar gan na.

다 죽은 당신은 그 답게 있는 거죠.

Aro nangar za chizu ta

Nirmanav zantuz o charan tungo nara.

Ну, ютна, чина, зо, хама, чина, го.

Yo sin yo mo ari yo agar yo chna chna

Yin zhuo ma ri ri ke an qin ma shi long yi

Rangli li kong ge derang nin shou zhi zha dong yi lian cin yong se dang ca er song, cang nin shou gui di cuo zhi ge dang er gan ma ang er ji tu nga cuo ying jin ren zhi le da di mo xi zhi guo nan ba.